ati ade na nipa nko ade e ba de fri na koma munyina se mama ya ma nipo unipa na sanity same sense ni bisubanso

Anope wusro. Se wadi awe wato shua. Anope shine. Anope shine. Anope shine. Se wadi waha wato shua. Bla wadi chia yumi. Awe wafrako. Awe wafrako. Wakare frako. Bangini ya frako. Yari ya de kwa. Hey.

ayanga gaza bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ye yo yo ama chini ni chini na namacho majini chekuto chekuto

kwakwagye drɔ di ku ni ana wo enum tune no wo nyame atemu abawso wo nyame me se na temu abawso ne ni ba ye nyuma wo ntumi nyanyo kya se wo sure se ni dia di tene be kɔ maram so akɔse ne eh wo ku a wo nana ne yesu na wo na abɔ nyame na de atena hɔ ne di bɔne na pre bi baba every time but the na ba be se wo ne wo so sell Yama say yabba ya tuma na me yafu ha ya crazy free baby ni yabba ya kaba bi ya sa na ya tuna no abadam ama Christ ni ame pesa me catch on you understand na ka ya sa sa from wa sa me don brabia tomo brabia tomo me catch on sa se ka fo ni na e po wiya na ma ko oba pray for ma ko sesa in tegu nasi emu tafra emu kakafre na me me mai ene me kuru aba beti ya me katso ne sa dia ya katso wa ni da so sa a besa pifa